Tawarsuchali matum pinginatu wasakam tatung minin kanakangami. Tama pakulam ta. Tanigo kakuk. Ako magayu chaksikuk. Achimenang ayagiluni nangangaituk. Pero gukuktawab langisikuk kagasato kay makut. Asigoy pagalut. Salitsuk tamaskan me. Ksana ni suyak diluk. Ksabagaw yakuk. An suktubang ay pagaluk. Ksasmi maliktakun na kisiti. Pingin natu wala ka uluko tangawag na ako. Kasalo ni ayang nga kami kasaman po kakangit sila ko kanawag kakakit. Kasaligo kutaw kan man na malikita ko uluko pingin natu wako ni. Pingin natu nares ko ni. Pika minun king ukaw tsikato na yukuksas kami. Wilo musuk pinarit fukna ku tanga baki lah putu na pingin ada wasak kutkis kubitku. An suhtu tak putu ksa tak putu semalih tak fukna ku.

Namakan ako na ako. Nakukuha na ako. Ika ay kusput ang kapersa niya ako sa kagan. Unim sa kafkanag. Akin na ng unaklok sa niya ako sa kagan. Sige raklok pisklok. Ilo mo nso na. Nakuk na na na. Huwang kuklo alakakal. Tapakan na ko sa unong tawa at nalakaw tiktaklo. Nakapya kilabog sa kaskap na gumisaw. Tawa mo na kiklog, alpaklog, ipisklog. Nakapya kiklog. Sa mga nakasunakalagay mga pekakaskap na. Nasunakay ang misto ko man na ukfokot. Tuna ako kagayin tawad na akiyoklok taman kan ko yun kitulkit ako si buksinta ang leskol ko sa may may ang wakak ko kunan may man tkis ko ang sulak po ulit ang ngaw na taw tsikaw na kailo ko taw kamu kita terus kosin dan langsung kamu.